0: to wonu odun ni o ti ni awon la kale kan awon erongba re awon ipinu re ti o de ma gbianju ti o ma sise to gbo awon erongba ati ipinu re ati awon alakale yi
1: ibo unala o ba je ka lo sanmi je ka le san wa o
0: elomi le ni afojusun kan mewa to fe se ninu odun to je nkan rere to fe gbe se ninu rin ajo odun o je pe ti o ba fi di opin odun a n woju oluwa na lo re ma n pada ja si ti o wa pada ma dupe ah pe asa dupe alaafia si bi ele ki seto olorun fun aye re o pinu ogo fun iraju odun sugbon lodo odun owo kan ma fa iwe ogo re ya ti o tun ni ko tun lo todi odun mi awa ran mi laaro yi lati kede esaye re gbogbo owo to ma fa iwe ogo re ya lodo odun mo kede e bi oluwa se beti emi e wa ida oluwa olorun amogugi owo na

Owo to ma sun eri re siwaju. Owo na gbedanu loruko Jesu. Ani ogun to le mu ko ma mu rere kan jade ninu odun 2026 yi. Inu Oluwa orun ogun na sonu ni waju re.

0: Iwo to nlanfani lati gbo mi laaro yi.
1: Hale hale kole hale mo mi rara.
0: Inje jamo pe Olorun wo suru re. Iwo to ngbo mi laaro yi. Olorun kiyesi suru re. Olorun kukuri o ninu ilakoja yen. Ninu iji yen Olorun kuku nwu o. Ninu ogun to da pipo ti fe bori re yen. Olorun nwu o, Olorun kiyesi e. Olorun wo suru re. Olorun ri o ko si ni je kogun yen o bori re tori ogun Olorun ti wo ri yen o poju awon ota re yen lo
1: hale hale kole hale mo mi rara mo ti lala fe yin
0: Olorun ni awon igba ti akoko to da fun o
1: oro mi lowo oluwa lowa
2: ai ma si kodo
0: tori Olorun a ma se gbo nkan ninu eto ati ilana pelu awon asiko.

ma tesiwaju ninu suru to mu fun olorun yen ma tesiwaju tori olorun wo suru re ma jente ogun yen o lagbara ju olorun lo olorun neni ti gbogbo ipa ti agbara nbe lodo re ni abo gbon ti we orin dafidi so ni Psalm 62 verse 11 oni olorun ti soro lekan le meji ni mo gbo pe gbogbo agbara ti olorun ni asiko ti e na nbo igba ti gbogbo awon la koja yen yo teri ba fun o gbogbo awon ogun to nse kanta kanta bi igba ti o si ru won e asiko nbo ti gbogbo won o teri ba fun o

0: ani iyin fun iyanu ti taaro yi
1: ase nu boli ipe ori woli
0: eni to le yanju soro yen mo fe ku mo ni ko yin laaro yi

ni Olorun laaro ito Olorun yo pa iwo na lerin bo se pa Sara lerin Olorun yo pa won na lerin yo si doju ti awon ota re bo se pa na lerin to doju ti Paulina

0: afẹrẹ yi o ri ba kan lara temi o mo tutu di bi kin ti ri boya bi ti ti igbona die ko wa kora ki die ko mo san ju o ko si mo gbona ju
1: oh mo nje to da
0: onje wo wa lo ye nje
1: ala o mo nje to da
0: onje wo lo ye nje
1: so ri dile alawo dudu ta wa wa yi
0: o da na
1: ti ti wo nwo sori omi lasan ni
0: omi lasan ni kini
1: to ba ri amola bi o ti da
0: amola
1: wo ri amola beji lo wa o
0: okay
1: awon amola fufu kan wa to wa lati ilu egba
0: mhm
1: to ba wo bi to ba ko to ba o ri ti omo dan ro to ro to bayi oriru eri
0: eyin ti riri
1: ehe to ba bu gbegi
0: ti se se awon ti mo ni koko to je pe biyan ba je ba yo ko mo jabute lowo olu eri
1: o ti so nje no o ti o damola mo ti e
0: ah eyin damo
1: o damola mo o wa duwo ni wori na
0: ah omo gbo mo so ajile te ni bi to tin je ka to ti mu ko yo gan to le mo se nbere boya bi ba ri ti aboka in mu ko yo gan si
1: awo mo gbo mo so dara wa mo bi mo tin wo omo ekiti lo je
0: ara o
1: ekiti lo je
0: in mo yangu
1: e o ni lu ogbo mo so ti wa awa eyo mo gbo mo so nbo le wa e su mo bibi jare amolawo la wa je se mo omo bi ri
0: eh se ri ni omo gbo mo so ni mi sugba apa bi temi ti wa ti la mo mu
1: o gbo mo so ki mu ti so ri igba ti abako di amola ton ta dabulabo pelu awon nkan nu eran baba je ton ori ta mo segun a wa se wa wa eko omo je npele eko
0: eko ru ewo
1: ogi
0: ogi gangan
1: ti won po ti o ki
0: ti o ki

0: mo la won agun kan to mo bo la ko la
1: be mi ba ti ri yun ohun o sa mi ba re yun
0: ba mo bi olere pe kini sele fe to mo pe to e ba dupe lowo olorun
1: mo yo mo n le tutu danu
0: e ba dupe lowo olorun o ah won a pe ki lo ri pe o da bi pe mo lala pe mo ri ra mi lu oba
1: ori
0: pa to ba wole
1: ti ise damola
0: eh ah
1: atogi
0: amola ti won pe ogun ni ogun la mola
1: biyan ba ti mo gijoju o kan mo seyo lemi
0: eyo le seyo sori pa to ba jamola ta gbogbo sara to bo so ko soru yen e sori sweta yen alukimba won mo npe
1: alukimba
0: alukimba won mo je pe la alukimba
1: mi mo dada
0: e bi gba ta won kan ba lo re jare egun won wa to gbe sorun won gbe pe oto
1: to gbe ni sudanu ngba ti ba gbe
0: la alukimba won kokon bo ku ona Toma pe se emi na mo bo kini le
1: wa pe. O dide ka ro le.
0: Temi to pe iwo lo bo le lo pe. Se loju orun mi aboju ala mi lo pe. Ah emi na
1: ni sopo jamola.
0: Ah amola da po.
1: Amola da po.
0: To ba ji amola. Oduri o tun dan si.
1: Eh ko si wahala eyin jamola. Je mi o foro muti mi jeje.
0: Je je mo lo gbo ma so ko lo re wo na.
1: O da ko si wahala. Eh mu ilu mi ni mo mo na ilu.
0: Eh ki lo pa gbole yin legun ose. Eh ya lo gbo ma so ko le wa.
1: Eh mo den tu ta.
0: Eni kan ti fe tira re mu alorun asimo. O me kiti ni o je. E woju e na.
1: Tira
0: ni ilave lologun mo so nkan de
1: abaja mefa mefa ni
0: abaja mefa mefa ko meje meje
1: ada mo se keke
0: boya lo mo bi tan gba wo go mo so
1: mo ah ah ni bo ona wa mo da ona wa ti yo ku
0: ja ti ejo so ja ti ejo so omo ilu wo ni awon eyan ni bo omo ilu wo ni
1: mo ti so ilu mi fun yin
0: e ro ni ro ni
1: omo ilu ogbo mo so ni
0: ogbo mo so ada mo
1: o da gba ba do ko mi e mo ilu ti
0: mo ti ra won mo ogbo mo so o ti mo ri apere amola lara won
1: omo ramola kaaki ni
0: ah sori amola mo han oju won ni
1: ah ah
0: be ni
1: abinu bi ni
0: abi koda o tun yato stability ti mo han ara ni
1: bon ba test e je won wo won mo ramola
0: o ri ti omo wa han o ri ti amola omo fira re han pe emi ni o
1: emi ni
0: amola o da emi ni amola
1: ah to e kuro le ni gbogbo bi ti afefe ikan ni Wells Radio 89.3 FM tin fe de o sala afi ala ba yin e ku ti mo be ba tin gboro amola e ti mo pa amola yin ti wa ni to se yin nu
0: amola di force lo wa lo yeto lo wa bayi
1: be ni
0: amola di force
1: be ba tin gbo e ti mo pa amola ti wa n to se wa re mi o n ja amola n te me ba sa ti ba n ri ti eh omo jeje n te
0: e ba n bi lere pa omo ilu wo ni sise
1: omo ogbo mo so ni
0: sori eh so mo oke okun
1: nika ti n ba do ko mi ta won yo mo lu ti mo ti wa
0: wa mu ti tan a wa mo lalakala se
1: alaare ni
0: o sa ke si pe to ba lala omo gun
1: ya da se ti ba mu ti tan orun aya ba n go orun ayo lausun orun ayo gangan mo mo
0: e lala pe nikan le ona
1: e je kan wa ara le oje bi mo ti n kiyin mo kiyin e loruko olorun alaye oba mi ajiki ajiki ajike ajibo olorun to ni gbogbo emi inu gbogbo eniyan oruko re na mo fi kiyin kuro le eyin o ni bi gbogbo bi ti e ba ti n gbo wa e ku ti mo pe eto yin eto wa e bi alayo oni ba fe fe so re gbogbo bi ibi ti e ba wa yen sa ti yin oke o nitori pe loni yi ibi ta tu gbeyin de yo koja bi te lero lo ibire ni o ibire ni e ja mo la ibire ni o ko temi o yi pada o temi tope akin ko li e lo ko temi aya akin fun re omo won logbo mo so ajile te aya akin lo ni pe e ka bo sori eto e bi alayo e bo wa ni
0: e ye ara le e ba n bi lere pe se ogbo mo so mo je akin ko li e sori ko li e to ti e fi wa pari o mo je ro pe se kolia se kuli
1: ẹni
0: kuli kan wa
1: tawe ẹni ba ẹni su o yato gbanba ẹni ba fe mo tumo re yo sanwo ni
0: sori ọgbọn ma sato wo bi ko ma gbọ laya
1: yo ẹni su ẹni ti san pe mo re fe won ni ododo o fe lo gbe mi debe e ba n kẹwọn ara le kankan lu
0: e ka to le mu omo ra logbo mo so o kọkọ ja ọja ọgba fọọmu
1: e mo wori
0: ọgba fọọmu awa mu mo ra e
1: so fọọmu
0: e yara le mo tun ki yin pe e ko asiko ye ku bojo ojo ti se ri ri aki ko le o ma deri pa didi o ti e fe ka mo mara na ni e wa na ko yan tori po ba ki ko aya abi e wa na ti mu omo ra na nu abi ko le wa na ni e wo ni tori ijoba akoko sojo mo dejo bi loruko temi e wo e ja mo beto bo abi bawo ni
1: a ka mo beto bo e
0: wo oni ma du gbogbo ma kan si leni
1: o kan si leni
0: tori pe te baraki ko le elegbe mi e ri poju e ndo ni
1: ni ni kini
0: ta oju e ndo ni ati follow ogbo mo so han
1: ato boya ki so pe mo bo mi da dan lu ti mo ti jade ati lu ti mo ti gbe
0: lo ogbo mo so ara
1: re e ja silekun fun ya de bu ati baba de
0: o di ogbo mo so ni le ta wa eyan la la lo ogbo mo so
1: se mo pa won to ni lu mi won mo jowu ni
0: e ka mo jowu
1: lo da e mo jowu e ja silekun fun baba de bu a nbo